0: Honim.
1: Me jidi sa 2019 ewura mi. Adamfo bi ni adamfo bi ntamat. Nua bi di nua bi sei. Adwuma mu ye pom no 2018 am one to agai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abangu aba. Ozo ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano ye. Me ni Yesu atna. Me ni na. Sa ya tunu mu ni wanti asia. Ya tunu mu ni wanti asia wunti me nto. Yet me at the end of the year,

0: Right, yen ko fit enko din komo kakra bi mi semo ya beto aso ya beto aso na semo e die ehuhura honhuna pai hey hey lawyer Juliet
1: si china nya de obefa
0: oh Julie ba ma ye mo ko ba sema du yen ko ntam
2: me da si bebre me jo so na me chia wo no tie fo nyina wo jumedie so nkwa moboa gana mania santimaye pro chi fo nyina tie bi mu so yen fa nchia so nko e ma omu fi se omu so ba beje ayaresa no bebrebe na mjumedi ya udi so ena ama amamfo inya ayaresa surunkun ewo Faith Homeopathic Clinic. Sabre Faith, ya se mnina ya dema ya tifu nina anese ayaresa ena yesa. Adansi diye koso ne doso nti epesu ubi biya babi pim. Oh, Faith Homeopathic Clinic. Na obeshe na pumudin. So wapumudin ni sisiswa wajuma etichima. Wapumudin ni sisiswa niyema bebebe ena deba ewa abrabum. Hidi Faith, ebra yenya a quiet way I see a day yen some air to minimum. Monfa of Fanambe, say be out to came, and I say be and now we are. Yet the number air to jar of Fanambana, let be a who see a free canima. O Freya, the Ober Cabiano, Yanu be din commonia chair, Yasway, now a baho. Number, ye did in Jumano, a 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and a Tigo line also here 0275 96 94 14 0275 96 94 14 your wife name of me 18 ya dear yes and a chronic diseases and now chronic cases ya dear be a ayo kwan cry that was wow the agent ya bre o dear nantia bra abe that was what's abri ya come out to them ojo huenji saya dear no and I say ye fat need to us here ye hear ya dear be the set prostrate enlargement and as the prostrate no adie bia be ma bia obi prostrate and the boa majo so and enam ekọ enkita ho ekọ so kama be ma bia obi nemu e fri 30 years ekọ no ya na eye kese e sha ase se e teach ma na eye kese sa na e ma e ka odun so twa no emo ntima odun so no ho ye den e ba sa na akofa nsem bibibi na de abra odun so so bibibi and e ba enipadua ni mu ndi se bra o prostrate no ye kese no na odun so a utumisa Johnson ne makese Johnson kakra bi na eba ketua bi na eba no so tenkasa Johnson ne bi wo Johnson twan mi na nso ntumi ma abonten ndi kakra bi na waba uba ntumi nyunso na osan ko kakra bi na waba utena kam na ya asem ukwa asori sa asori ku nhiemu ono kwade na ya ntumi nkobi enu nti ekofansin bebebe de bre ye nua mema no ndi so prostrate na ye kese na sa wo Johnson ba mam hyehye utumisa wo ni wo hukani kurehi a wo ho ba no na ye wo ya ibu okra e dum pempe so bi se e koya ko du cancer na utum se wo no ho kani hie a ehun sue na beba no na emuja kakra om utum so a utum se emuja om wan hwe ni ye na se wan ko no wan tu ase a ade e be ya ne se e be kakra utum so a Johnson e makra na Johnson abeta wa ya se agi se doctor e de rubber e to bemem na rubber na odi to bemem no etimi ama Johnson aba abonten Roba na odi tu bemu nu nkyere se osi ade na no kwan na so osa ade no na emu baabi adwonso no befa e na opekwan ma no eduru sa mpempem so na abedru cancer na eduru sa abre na ekru abaw bemu nim enu ntia osa doctor no pekwan a adwonso no beba abonti ntia de roba no ebe forso awura obema tokro kitu anim wa bre ekru wom no osa de roba awura mu no ano odin enu ntia ukọ na se ye obi dia ma na ugina ho hwa bi so ma no enu ntia me ka ne se brabe pime mu e o Faith Homeopathic Clinic ho ena obase ye di roba to be manim mpa ye nru nketoa enu bi na abetafre utafre nru nketoa ni bia roba na ankasa bi yaba na emu menye nru pempem so se ye di roba to be mama oba be piem e wo hono ma ye be ma onru ni esia no kwan na anyini anfree enlargement aba medu cancer no se bedu cancer na etumi ema o kidney no hoka etumi se wo junso twa no afa otumi so wo ha de be ya ne se wo na se be shaase ahonhono bu se wo nsachi apega pega wanim be ha se mumu a na se eja okwan anu no eja okwan sha ase wo na ase no nsa na na kye sa wo kidney no ho aka odwunso ne entime ma e ma wo ntɔ odwunso e ma ye utimo sa sa wo no hu kani hia na se wo ho ba na ye wo ya eniema ye kɔso wo prostrate ni mu no ano odin te ye ka ne se no se wo nya sa nsunso aso wo bi e wo ni paduam wo ye bɛ ma odwunso twa no e ye wo ya utimo sa wo ho bi wa na ho keka wo to ase ntini no na twetwen ye me kan se uba bi pimo Faith Homeopathic Clinic ho de prostrate no ye sa etu ase ma ne ko e ma ho to so wonya stomach ulcer so a stomach